0: Makatane, tsoga re thu semester.
1: Batong, madume a kae? Wena nje bete. A re ntse re le mo thapelong, tsa le bona le office se tse butswe.
0: So office yo tela e mo thapelong, ga gona ope o ka re thusa. Ko re ga to molao, ga gore go a rapela mo di office, o tswa kae? He? Ke eng batho ba sa rapela ko malapeng a bona? La go tontse go tiwa Christian Nation batho.
1: Ba ye mo di sad karoela ga gona senka se dirang.
2: Sorry o bagolo. Boela mo line. Sorry, boela mo line. Wena ra o ikwadile ka.